thikiriria ne ngwenda kumutara tondu bare gatene athuri matene muthikiriria arĩa mejĩ ũndũire kũrondo bagendaga na tondũ mũthikĩrĩria mbĩa ya mbĩa ĩcavaivĩte imera ciĩga nona nĩ njĩri ĩrima rĩrĩa tabatere kũringana rĩrĩa ĩngĩtonya kabĩa gakerũkĩrĩte imera ciĩga nona nĩgeci ĩrima kangĩtonya na ĩrima rĩrĩa gatabatere gũtonya bara gatana kwarĩ imera cia athuri makagia mwaki barĩa nja mageta mwana mwana wa kabĩnji agatarwo agatarwo agatarwo agatarwo mwekarĩre na gũkũra riko kũraga rũrĩ nabo barĩ garũrĩ na njiongire kũmenyanga garũ nĩ ngũrani mũno kĩembu garũ garũ nĩ ngũrani mũno anga nĩ riko na rĩu kũrĩ kĩmbere garũ kũrĩ garũrĩ mwĩrĩtu nake nĩ wetagwo barĩa ng'ina akĩruga no ĩndĩ nake agwete gũkũnywa matũ akĩũyagua matũ akĩragwo ciugo cia kũmũtara abana abana barĩa maũndũ macio monte nĩ mathirire na no wega ngwĩre kĩrĩa kĩrĩ njaga mũndũ e mũndũ mũrũme kana arĩ mũndũ moka kĩmuma gwa na mbere kĩrĩa gĩkarĩa mũndũ gĩkamũkinda mũthikĩrĩria kĩmumaga wa na mbere koguo ũkaĩmenyerera waro ũkĩmenyerera waro na wabona ũkĩrogwa thĩ

0: wake mũthũkĩria mũciĩ akĩonaga na ndĩrauma gwake na ciana ciake kũguo kĩndũ kĩa bata nĩ rĩrĩ Felista Kush akorwo agĩcaria bandũ agatigaga mũthuri angango akorwo gwĩ mũkebie rwĩmbo-rĩ mamae
1: sarumia mantomba amotana
0: Ebu reward kidogo Mr. Selector kutoka jetu isikie kidogo Ebu njaru keke yage Ake duwe tegwa Felisa Kusha Rumburu tegwa dike ya rume Angana andu nimetumaga monotondo Ando nimetumaga mono wange kuwa video no ure niona oyo ni aivega ki wakorego mwana wake thimo watu ujituma

0: kiumane mondo wate wako nana agetera ngodhi ekoro ekiumanja ekoro heya kenugete wa goal kicker era ringeto kuma kurasa ni ona mondo wate wafae AKFA kocha waimona siya timu ya Cote d'Ivoire then wa touchline vario gone kenugete kwa pressure ya ina yake
1: I tell you
0: na no imbeterete muno mondo wete kwa kameramani akuru wakithaka take mwana siya timu ya Njerumani Kevin Ariga kani yoko ni ume na ngodi njezi namba idhada to anakuru wakika igawega varigo vuvako musere njezi namba inya uyo ni Jonathan Ta anakuru wakiosha ngodi kumusere ya mundu wete kwa Pavlovic Pavlovic magetonya gukura magiseria mbo imona sia timu ya Njerumani na Moviro gukura gukiru to potre pote abado jezi namba mirongo ere imona sia timu ya Cote d'Ivoire magiosaga ngodi ugakura kiumanja no kura Moviro wagu iko faida imona sia timu ya Cote d'Ivoire niona jezi namba mirongo ere aramera tudhi kwao araike Moviro arakaraka Pavlovic nikiara akoro wakiosha ngodhi ino ino ni imona siya timu ya Njerumani makoro magesusu wa kise Franki uyunike mwingiri wa mbao Frankise akoro wakijichanganya mwenyewe rasaretie goa jezi namba mirongori na idhada to inaho lakini ngodhi ina mchanganya niona nukuro wa uimovira wa kodi yokuwa ni sane riroi sane akoro wakikanjiri ya rakaraka maratonya tonya varigo jezi namba idhano mwana siya timu ya Njerumani jezi namba mgonja ni kena ngodhi aramotikira jezi namba idhada to araikuro kivari uko musiri jezi namba siya gana jezi namba kumi na kenda marakuro magiusha Movira wa kuona na wega mwana siya timu ya Njerumani Kehevats mararinga isigino siya kuri uko mwana wanthagaja lakini uroso ni mwendo wa Jamal magisara giambao ringa ringa mwana siya timu ya Njerumani urakuro ugeso ni Jonathan Ta senga mbere ya kari ya kala to selfish araso kefara kumusari jizi namba inya Jonathan Ta kumusari jizi namba idhada to Joshua Kimmich arakuru wage gaso kavari uwa kura kataka tere katha kikumi na atanda to akuru wage suso ngodhi ni mwana siya timu ya Cote d'Ivoire inone counter attack mwana siya timu ya Cote d'Ivoire jizi namba kenda darege kutere kakakakakakua pego kipa manu inua arakuru wage thie gurota kenugeta wage shari aranyitamu viraka wa chakula changu
1: Nasiria na mamanya Brasheria Erivonondo na nimara manya Ivory Coast maukita thini wawira wako kwa bisna aya
0: na Kevin Ndarega kaimwana siya timu ya Njerumani magisara giambao Ndarega koto nisenga ya mbele ya kathato mwondo waka koro wa kenyi ito wa mashati akaviru wande refereka uwa tuende kazi piga pote repote ni mudhaki inao walahi nedito nede kutosha mpole
1: Hai, eh?
0: Au lai. Hai. Na kavindari wako mundu wetu wakaiya bas. Odulai. Ake ulu lai yaba. Rangiri gompa ni mwana sya timu ya Njerumani referee. Mundu wetu wa Juan Gabriel. Benitez arauga ioka mamae ya chana nayo
2: adere ni agora aí foi jogo não que pare para um nem pegada o go alô na adere olha olha lá que era o naga que no que aqui Udura kwa rikani itena kia kura ni mbea
0: Eee
2: Wakina mendera kienjo kina diwana ya kina Ya kina hithenge cha kitonya mbaku
0: Kana kina tira mireri yogo
2: Eee Mwalini papafana Mwalini nipe kati ya kuku
0: Aya tusuke dhini wangodhi mwadhikireri Ete wakaya vate na kikura wakitu wanyavugure Fariga teka terega kivaro Aragone kienu kete kwa set piece Ngekuru hafani mbago kuru wa Mwana siya timu ya Njerumani ito shampone magesi ndua Wavota kukoro kigwa referia kiaririwe muno Vatiyo kangaga wega muno
1: Lakini Julian Musiala nora thakita unai Musiala wakua rajia rete kirato
0: Na mbeya kikomba